0: Alright, in tiny room. What? Nan kaya rin sa kasi lang? Huwa. Huwa ko lahat na lang. Nabi ko tumelte? Arayin si Beka. Arayin ko yun eh.
1: Tayo sa kwanay.